0: adia eye 12 prot na ewo mu na ye 12 so fasase ho e kire se uno bia ni apria pribia wo se wadim na wo bo aduma kama eye school na wo siase so eye asori eye warehouse eye jaja padia be na opesu si e wo 12 prot so a bu sia nkoso de opesu ye bia stadium ko betima ye wo so amana ye eno ti bomade na ebepim e wo eya samakase na bepa asase a kire kwan na be musampa sa adepa ne ton ho na bibia so akoyie de ma eda kurom pe enso to apetan pe wiabo apetan pe asase no eye kama pa eno nti frahoma na ne penfo twen komo obetumi ne penfo akasa e wasase ho no e wo 0551656655 0551656655 ofrem penfo pa busia e wono mo e beje so kama pa aha ana bre no be makwan na yade anwumre no nsia ebrem akan kaseye na da benye edai yade asie ya soroso na jumadi na akanu aba golden oldis eba after drive na kwanso eba bomade so nsade ebusi afan kafudi no manon kwaso na hyade ya kachiri na edoso aseda chenchrenche yesemufo peni dia dia toso bio eye Ghana Mesto dia mco ventures ni jumakuwa ahotoa ekanwo wonu nyina no wadaroma no to nsogu ye minimu akasiye ye dimu nchirimu nyina brawo kama kama pa de ko biemu eyasra ne lia onfa ni nyina wade ko facebook no so boae twitch ma fini na fruma ma wote yanka yie aseda eye ne dia ye ko na dwuma di na aka no atoa so akenka fo no eye ba no me dua na ba kwadwo amponsa o krubi atia brade nana mensuro ojafa edumo anwumre mene
1: akosia
0: jimfua abusia eye yadamasi mamomo anytia adeshie